0: matakin guda ɗaya ne su ƴan jaridun su ringa shiga da karan tauye haƙƙinsu idan dai har ana tauye haƙƙinsu. Akwai hukumomi da ake da shi a Najeriya da za su iya taya su neman kakkunansu idan aka tauye haƙƙinsu, don ba za su iya ce su ƴan adam ne, ba za su iya ce ba a tauye haƙƙinsu ma. Matsalansu shi ne yawancinsu idan suka samu matsala ba su kawo kara.
1: Ƙwararru dai sun yi ittifaƙin cewa tabbatar da 'yancin kare aikin 'yan jaridu muhimmin ginshiƙi ne na kare demokuraɗiyyar kanta. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
2: To daga batun 'yancin faɗar albarkacin baki sai kuma batun kiwon lafiya har wa yau a Najeriya. An samu ɓullar cutar ɗan sankarau a ƙananan hukumomi 8 na jihar Sokoto, lamarin da ya kai ga rasa rayukan mutane sama da 30. Sai dai hukumomin kiwon lafiya na jihar sun ce sun dukufa haikan wajen shayo kan cutar tare da dakile ta. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilinmu Ma'awiya Abubakar Sadiq ya aiko mana daga birnin na Shehu.
3: Jimilla kawo yanzu mutane 256 ne suka harbu da cutar ta sankarau, kuma an samu asarar rayuka a ƙananan hukumomi 8 na jihar Sokoto. Inda karamar hukumar sabon birni da cutar ta fi tsanani ake da mutane 63, sai karamar hukumar Wamako mai mutane 60, yayin da Shagari ke da mutane 51, Tambuwal kuma take da mutane 33, akwai Dangeshuni da ke da mutane 26, Caɗa kuma ke da mutane 16, sai kuma Boɗinga, Gada da Kwari da ke da ƙarancin mutanen da suka harbu. Dr. Faruk Umar Abubakar shi ne kwamishinan lafiya na jihar Sokoto, ya yi ƙarin bayani.
4: Ga ƙididdiga yaro 33 suka rasu, mahi yawansu waɗanda ba su zo cikin asibiti ba, amma dai kusan alhamdulillahi ba wani mutuwa da aka samu tun sanda aka fara zuwa asibiti.
3: Dama dai hukumar kula da yanayi ta Najeriya NAMED ta yi gargaɗin za a samu ɓullar cutar sankaran a jihohi sama da 10 na arewacin Najeriya, ciki ko har da jihar Sokoto. To amma ko waɗannan matakai ne hukumomin lafiya suka ɗauka na tsar da cutar har ila yau ga kwamishinan lafiya na jihar Sokoto.
4: Mun yi creating center a General Hospital ta Dogon Daji, inda muka gyara ɗakuna guda biyu da na mata da na maza, an sa fanka, an sa sola, duk magani da ya kamata an kai, kuma gwargwado suna nan suna samun cigaba, kuma ana samun warkewa. Duk wanda suka rasu kafin a kawo su asibiti ne, kuma Allah ya so tun sadda muka fara kai maganuka a sabon birni a can garin Kurawa, insha Allah ba yaron da ya rasu.
3: Garin Kurawa da ke cikin karamar hukumar sabon birni, can ne aka soma samun ɓullar wannan cuta ta sankarau, kuma na tambayi wani da ya rasa ƴarsa ko wani hali ake ciki yanzu.
5: Gaskiya yanzu dai muna ma Allah ya san samu gudunmuwa ta al'umma da kuma hukuma ta ɗan sa hannu a kan lamarin wannan abu. Yawan mace-macen da ake kai yanzu gaskiya Allah ya kawo sauki wallahi.
3: Ko baya ga jami'an lafiya na jiha da na tarayya da suka dukufa wajen shawo kan wannan cuta, akwai jami'an lafiya na MSF da na Doctors Without Borders da ke ta fafutukar ganin an samu waraka. Dr. Bello Arkilla da cikin ayarin da suke bayar da gudunmuwa.
6: Lokacin wannan rashin lahiyoyin ya zama yara ba za a tattara su cikin ɗaki a kulle zuba ga zahi da sauransu, in akwai muhallin da za su sha iska yana da kyau a kula da wannan. Kuma gidajenmu in za mu gina da gidaje da makarantunanmu duka mu yi ƙoƙari ya zama suna da kyakkyawan tagogin da za su ba da dama iska ya wuce. Idan mutum zai tari kuma ya rufe bakin shi ko atishawa, sannan a ci gaba da wanke hannuwa lokaci bayan lokaci.
3: A yanzu dai an jawo sarakuna da ke matsaga al'umma da su taimaka a isar da saƙon wayar da kan jama'a ga hanyoyi da matakan kariya daga wannan cuta ta ɗan sankarau. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa daga Sokoto a Najeriya.
2: To daga batun kiwon lafiya a Najeriya sai kuma wannan abin al'ajabi. Bayan cafke wasu mutane 7 a garin Azare, hedkwatar karamar hukumar Katagum a jihar Bauchi game da musayar matansu na aure a tsakaninsu, al'umma na ci gaba da az'ayar tambaya kan wannan bakon al'amari da ya sallamo musu. Wakilinmu da ke Bautin Aliyu Muhammad Waziri ya bibi mana batun ga kuma rahoton da ya aiko mana.
7: Shekaru biyu suka shafe suna aikata wannan dabi'a wanda kuma waɗannan mutane sun kasance karkashin tafiyar wata kungiya ce da ake kira da Huddadu. Kasancewar su musulmin kuma shine abin da ya haifar da tunanin watakila wata sabuwar aqida ce suka bullo da ita saboda aka sarar al'umma bata taba gani ko jin wani abu makamancin haka ba ta yadda masu aure suke musayar matansu a tsakani. Ridwan Muhammad shine jagoran Hizba Shiyar Katagum.
8: Babu wata aqida da suka jingina da ita domin ba su ambata sunan aqida ba, wannan dai Huddadu wata tafiya ce.
9: To kamar waɗannan mutane matasa ne ko kuwa dai waɗanda suka manyanta ne?
8: To su dai ba yara bane, wasu daga cikin su kuma ba ma matasa bane sun manyanta, sai dai a ce kurejai tunda dukkan su da matan su. Abin takeicin shine matan nan fa mata ne da suka aure su, kuma yanzu in ba dai hudubar shedan ba ko mutane ɗan iskan gari na baya can da suke kulla dadiro da mata, in wani je gurin dadiran ka ai sai dai yadda karfin kai kaya.
7: Sai dai sabanin yadda wasu bayanai suka nuna cewa ɗaya daga cikin matan ita ta fallasa wannan aika aikarta su, jagororin kungiyar Huddadu ne suka kai karar waɗannan mambobin nasu sakamakon gaza hana su da suka yi a kungiyance. To amma babban abin damuwar shine makomar lafiyar waɗannan mutane sakamakon mu'amalar da suka dauki lokaci suna yi. Salu Isa wani jami'in lafiya ne da ya mana karin haske.
10: Akwai matsala sosai tabbas, saboda kaga jinyan da ke jikin wancan ba a san wani irin jinya bane, shi namijin kenan, ita ma kuma haka mace din. Sannan kuma za ta iya yiwuwa ko da ma jinyan tana jikin sa ya same shi ta wani hanya na tsausayi, misali kamar mun ma'aikatan lafiya haka, wani zai iya samun jinya din ta hanyar tsausayi. To kaga aka samu akasi ya je sare da mace da ba ta da wannan, bai sanya mata wannan jinya din, ita kuma idan mijinta ya zo ya sare da ita, ita ma za ta cutar da mijin nata. Sai ga dai an samu abin da ake cewa cross infection, wato jinya din ya tashi daga kan wannan ya yabi ya koma kan ita matar da aka sare ita, sannan ita kuma matar ta yada jinya din zuwa ga shi wancan mijinta kenan.
7: Irin wannan batu dai yana daga cikin abubuwan da kungiyoyin kare haƙƙin bil adam suke shiga, ko da yake bayanai sun nuna cewa mazan ba tursa su matan nasu suka yi ba, da amincewar su aka yi komai. Duk da haka Comrade Bala Sadi na kungiyar kare haƙƙin bil adam a Najeriya yace za su dauki mataki idan batun ya zo gaban su.
11: Wannan abu ne yare shafi cin zarafi, zamu kira shi da shi kai tsaye, saboda babu yadda za a yi, ko babu wani sashin doka da ya ba dama da za a ce wannan ya sadu ko ya haɗu da matan wannan, kuma ai musanyen mata ni ba ka mata na kai ka ba ni matan ka, wannan babu shi gaskiya. Amma ne wanda ya saba doka kuma an yi zo gaban mu, gaskiya za a yi hukunci. Kuma ko a masallaci ba mu musulmi ne a nan, mu musulunci ba da dama haka ba, so ko a Christianity ma ba a haka. To so wannan abu ne kai tsaye cin zarafi ne, kuma gaskiya idan har muka samu wannan kisin to za a yi hukunci gaskiya.
7: Tun farkon lamarin dai ɗaya daga cikin mazajen matan ne ya fara musu wannan da'awa da cewa a mafarki aka bashi umarnin wannan aika-aika, wanda ya faɗa wa 'yan uwan nasa, su kuma suka biye masa har ta kai ga cikar dubunsa a yanzu. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa daga Bauchi a Najeriya.
2: To kada dai a sha'afa, waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirin sharhunan bayan labarai. Idan muka nufi jamhuriyar Niger, kafofin yada labarai masu zaman kansu na kokawa da matsalar rashin samun kuɗaɗen shiga, wadda ta samo asali a dalilin juyin mulki da sojoji suka yi bayan dakatar da wasu shirye-shirye da suke gabatarwa, musamman ma waɗanda suka shafi sha'anin siyasa da kuma tallace-tallace ba tare da sama musu wata makoma ta daban ba. Wakilinmu da ke jihar Tawa Isu Mamman ya aiko mana da wannan rahoto a game da batun.
12: Babban kalubalen da suke fuskanta dai a yanzu tun bayan juyin mulkin shine hanyoyin shigar da kuɗaɗe, bayan da aka rufe kungiyoyi masu zaman kansu da dama da suke hulɗa da su, da ma yanayin jam'iyyun siyasa waɗanda su ma ke zaman wata kafa gare su ta samar da kuɗaɗen shiga. Mataki ma na baya-bayan nan shine tushe wata kafa ta tallace-tallacen magungunan gargajiya, duk da cewar gwamnatin ba ta aiki da su ta hanyar ba su kwangilar tallace-tallacen. To shin wai ko cikin wani yanayi suke aiki a yanzu? Mustapha Alhaji Abdu, mamallakin wani gidan rediyo ne mai zaman kanshi a nan Tawa, na cewa
13: ihe da ruwan ciki ake ya rorija wayan su da mun bai wani suke kokarin su, babu abin da za su ci kawai dan duka a ce su like an aka bi ka haya ba gidanka ba kake, ɗaya wata biyu wata uku wata hudu he ka like ka tsaye da komai ka ce ko a taye nemo wani aiki, kaga ko an samu matsala. Kana da mutum 10 sha wani abu ko mutum 20 suna aiki kasanka, an tsaye da gidan radio tunda ba mu iya aiki yayi wata biyu uku babu korala, su kuma haya suke biya, an baka bari ma da Allah ne jalakta yanke ka, in babu ta kuma babu aiki kai ba masu gidajen su ba matan su ma sai sun ce masa aikin banza ne suke saboda babu kuɗi neman rahoto zaka ka bar rahoto a gidanka ko kuma ya da al'amarin wannan suke
12: a yanzu dai lokacin kafofin ya labaran masu zaman kansu na cikin halin ni'asu dukwa da rashin aikin da zai shigar musu da kuɗaɗen shiga ya zama wajibi su biya lokacin haraje-harajen da gwamnatin ta ginda ya musu abin da ke zaman wani kalubale inji Muhammad Rabiu Saidu na gidan talabijin labari mai zaman kanshi
14: kamar shi wanda ka zaman kai ne kamar wanda ke da shago ne kwa to in ya zamanto kenan kana buda ba mai zowa ta yazo ya sayi abin nan kaga ni kenan akwai matsala kwa kenan tunda an kaddi ba sai an yi aikin ne aka samu kwa ko gidan radio ma na gwamnatin ma ba ran da ke na gwamnati ne ba kwa su kankansu yanzu an kace su ma da kansu su dauka ma kansu wannan abu wannan ba za su iya ba kwa ko ina ka zaka shiru ne kwa tare da su ne muke anan da jaha dai kwa sai dai addu'a kwa
12: wannan yanayin da suke cike ya kaga az ayar tambayar neman sanin ko me ke manufar gwamnatin ga waɗannan kafofin ya labaran masu zaman kansu ganin yadda tuni wasu daga cikin su suka dakatar da aiki tare da rufe kofofin su a cewar Bula Maligari jagoran gidan radio amfani mai zaman kanshi a yankin Maradi
15: a Maradi da radiyanni masu zaman kansu sun kai takwas yanzu biyar kadai suka yi saura wanda suke da studio da suke program normal ta baya wanda tarihi a wutan radio nini masu zaman kanta wanda ba sai na faɗi sunanta ba ita tarihi radio an cire antena an cire komi an tattara komi an bar gida kai tunda haya ma ba a iya biya ya za a zauna a yi aiki balle a ba ma'aikata wani abu tunda aikin da ya kamata mu yi an maida ma ƴan rezo sosiyo kuma matsala su mahukunta su suke aiki da waɗannan mutane wanda bai dace ba a yi aiki da su ko daya
12: akwai dai buƙatar gwamnatin ta samar musu da mafita kamun su kai ga rufe kafofinsu duba da yadda suke samun wasu sabbin kishoyi a yanzu musamman masu amfani da yanar gizo a matsayin wani rukunin sabbin yan jarida na bayan fage Isu Mamadi W Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar
2: To daga Nijar bari mu nufi gabashin Afirka inda ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa bisa jagorancin asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF suka yunkura don ceto ilimin yara a Sudan bayan da yaƙi ya tilasta rufe makarantu sama da 850 a jihohin ƙasar bakwai. Wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Alkahirar Masar.
16: Asusun lura da yara kanana na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da ƙungiyar ceton yara Save the Children tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar tallafawa ilimi ta duniya Global Partnership for Education su ne suka kaddamar da wannan muhimmin shirin da suka yi lakabi da suna Bridge wato gada da ke nufin ciki gibin da aka samu a ɓangaren ilimi a ƙasar ta Sudan. Wacce yakin kimanin shekaru uku ya ɗaiɗaita za kuma a fara wannan shirin ne a matsayin somantaɓi da yara 328 a jihohi guda bakwai da yaƙi ya fiye ɓangaren ilimi illa a ƙasar ta Sudan kamar yadda shugaban shirin tacce banki faɗi.
17: Two and a half years into the war, Sudan is...
16: Yace bayan kimanin shekaru biyu da rabi da ɓarkewar yaƙi a Sudan bala'in da 'yan ƙasa suka tsandu cikinsa bai takaita ga asarar rayuka da dukiyoyi da kadarorinsu kaɗai ba har ma da rasa abin da shi ne mafi ƙima da daraja ga bil'adama wato ilimi wanda illar rashinsa ga al'umma da ma bil'adama ta ɗara irin ɓarnar da yaƙi ke masa. Don haka ne muka ƙaddamar da wannan shirin da nufin ciki giɓin da aka samu a Sudan a ɓangaren ilimi musamman ga yara ƙanana da matasa. Duk ko da cewa har yanzu ƙurar yaƙi ba ta gama lafawa ba a ƙasar. Wannan matakin da ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar ta Sudan ke fuskantar ɗaya daga cikin manyan matsalolin ilimi a duniya inda aka kiyasta cewa kimanin yara miliyan 8 ba sa samun zuwa makaranta a ƙasar tun bayan da yaƙi ya ɓalle a ƙasar shekaru uku da suka gabata. Wannan shirin da zai taimaka ne wajen buɗe kusan makarantu 870 waɗanda tuni aka samar musu da isassun azuzuwa da kayayyakin aiki da maluma gami da tanadar da wata manhajar ilimi ta musamman don koyarwa ɗaliban cikin takaitaccen lokaci da ma ba su damar cike giɓin da suke da shi cikin gaggawa gami da ɗorawa kan karatun gaba. Salma Hamdan da ke sansanin 'yan gudun hijira na Khawaja a jihar Kordofan na ɗaya daga cikin waɗanda 'ya'yanta suka ci moriyar wannan shirin.
18: Wallahi muhtaja lil akil wa ta'lim al iyal hambashi al ithnin dai.
16: Batun ilimin 'ya'yanmu shine abin da yafi kona wannan zuciya yadda suka shafe kimanin shekaru uku suna zaune ba zuwa makaranta. Muna godiya da wannan gagarumar gudunmuwar da aka bamu.
18: Ta'lim al iyal hambashi.
16: Ƙasar ta Sudan dai ta jima tana kasancewa wata muhimmiyar cibiyar neman ilimi ga tarin ɗaliban ƙasashen Afirka. Amma rikicin da ya ɓarke tsakankanin ɓangarorin soji da tsaron ƙasar shekaru uku da suka gabata ya tilasta wa dubban daliban da ke ketare komawa kasashensu da kuma jawo kasar ta Sudan asarar magudan kudaden shigar da take samu albarkacin fannin ilimin. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
2: To anan kuma shugaba Felix Tshisekedi na Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya ce ba za a gudanar da zaben gama gari a shekarar 2028 ba matukar ba a kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a gabashin ƙasar ba. A wani taron manema labarai da ya gudanar, shugaban ya kwatanta halin da ake ciki a DR Kongo da yakin Ukraine, kwatancan da ya sha suka musamman ma daga gabashin ƙasar. Muhammad Awal Balarabe ya hada mana rahoto akan wannan batu.
19: Shugaba Felix Tshisekedi ya bayyana cewa ba wai yana kin gudanar da babban zaben badi bane, a'a, saboda gwamnatin sa na da kudin da zai bata damar mutunta wannan tsari na demokradiya. Amma kuma a daya hannun yace ba za ta sabuwa gudanar da zaben shugaban kasa ko na 'yan majalisu ba tare da lardunan arewacin Kivu da kudancin Kivu da ke fama da rikice-rikice ba, saboda alama ce ta mayar da su saniyar ware. Yace ta yaya za mu shirya wannan zaben? Ku duba abin da ke faruwa a Ukraine. A wannan ƙasa ya kamata a gudanar da zaɓe tun shekaru biyun da suka gabata. Amma duk duniya ta fahimci cewa shugaba Zelensky ba zai iya shirya zaɓe ba. Tun tsawon sama da shekara guda, biranen Goma da Bukavu da wasu yankuna da dama na lardunan arewacin Kivu da kudancin Kivu sun kasance ƙarƙashin ikon M23, ƙungiyar tawaye da ƙasar Rwanda ke marawa baya. Sai dai a wannan yanki na gabashi da ya kubucewa gwamnatin tsakiya da ke Kinshasa, al'umma ba su yi maraba da jawabin shugaba Tshisekedi ba, saboda yaƙi ba sabon abu bane a yankin, a cewar su. Wannan mazaunin gabashin Kongo ya ce Tshisekedi ya ce ba za a gudanar da zaɓe ba matukar akwai yaƙi a gabashin Kongo. Washin a shekara ta 2023 babu yaƙi ne? Tabbas akwai yaƙi kuma ya shiga wannan
20: zaɓe.
19: Shi kuma wannan yana cewa shugaba Tshisekedi yana shirya rikici da ba zai iya shawo kansa ba. Ya ce mu 'ya'yan Goma da Bukavu mun yi tsammanin wani abu ɗaya daga gare shi sakon ƙarfafa gwiwa. Misali, ya gaya mana jadawalin zaɓe, wato wata da ranar da za a gudanar da zaɓe. Ko kuma ya nuna mana yadda abubuwa suke faruwa a fannin shirye-shirye. Abin takaici ya bar mu
20: hannun Allah.
19: Wasu masharhanta a fannin siyasa da diplomasiya na Kongo suna ganin cewa halin da ake ciki a Ukraine ya bambanta da na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Saboda haka bai kamata Tshisekedi ya fake da wannan wajen kin shirye zaɓe ba. Profesa Jean Nyanga, gwararre a fannin hulɗar ƙasashen duniya kuma malami a Jami'ar Goma, yace ba daidai bane a kwatanta yanayin da ke faruwa a ƙasashen biyu. Yace Ukraine ƙasa ce da Rasha ta kai wa hari, amma a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ta waye ne, da a cikinsa ake da 'ya'yan Kongo da ke tayar da zaune tsaye a kan gwamnati. 'Ya'yan Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ne da ke da jerin bukatu, kuma waɗanda gwamnati ke tattaunawa da su. Ukraine da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo yanayi ne guda biyu daban-daban. Yayin da ake ci gaba da nuna shakku kan gudanar da zaɓen 2028, gamayyar jam'iyyun siyasa da ke marawa shugaba Felix Tshisekedi baya tana ci gaba da karɓar shawarwari kan ƙuri'ar raba gardama dangane da gyaran fuska ga kundin tsarin mulki. Duk da cewa Majalisar Dokokin Kongo ta amince da daftarin ƙudurin da ke gabatar da wannan gyara, amma wasu 'yan adawa na zargin shugaba Felix Tshisekedi da neman amfani da wannan dama wajen kwaskwar kundin tsarin mulki domin samun wa'adi na uku.
2: Rahoton Muhammad Awal Balaraba kenan da ke zama cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi, kuma ƙarshen shirin ma ga baki ɗaya, sai kuma da ranar idan Allah libomu da yardar Allah. Kafin nan, a madadin sauran 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijani Hassan ke cewa mu ni lafiya daga nan birnin Bonn.
21: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To madalla, wani kididdiga ya nuni da cewa duk mako ana sayar da shanu 5000 zuwa 7000 a babban kasuwar garin Mubi, inda ake biyan harajin naira 250 kan kowane saniya ko sa. ‘Yan kasuwa da suke harkokin kasuwanci a kasuwar na bayyana cewa duk da farfadowar harkokin kasuwanci a kasuwar bayan shekaru 10 da ‘yan ta’adda suka kwace iko da garin na Mubi, amma har yanzu wasu da a baya suke zuwa sayan shanu a wannan kasuwar ba sa iya zuwa kamar baya. Alhaji Isiyaka Abdullahi, wani ɗan kasuwa ne a babban kasuwar shanu da ke a garin na Mubi.
1: Yanzu za a iya kwatantawa da baya, tunda dai kasuwan ya farfado sai dai a ce matsalan tsadan sefa da sauransu. Yanzu ma in aka zo ana iya sai da kayan talata, wasu kuma yana rabuwa a sai da su laraba. Ito a gani na dai farko abun da ya fara kawo mana matsala, kaga dai farko hanya, na biyu kaga fitintunu da ya faru matsalan Boko Haram da sauransu. Duk ba ko in ya saba zuwa in an ce masa nan Mubi akwai fitinan Boko Haram, tun da ya kasance Boko Haram sun zo sun kori mutane a gari, to shi yasa duk wani ba ko in ya zo iyakacin Samburore wani som ba sa iya kara suwa Mubi, saboda suna tsoro suna gani har yanzu in sun zo akwai matsalan ɗan ta'adda shi yake hana su kara suwa. Sannan bugu da ƙari hanya, yanzu kai lissafi daga zuwa su marraba su ina hanya ba ta da kyau, kaga mota direba yanzu zai zo zai faka motan Samburore ba zai kara so zuwa Mubi. Gwamnati in ta gyara mutane hanya, sannan gwamnati ta tabbatarwa baki waɗannan filin fa an samu zaman lafiya ba fitinan Boko Haram da sauransu, kaga za su taho za su zo. Kaga ko ba ko ya so zuwa in yayi lissafi gajiyan hanya da sauransu sai kaga ya tsaya iya inda hanya yake da kyau.
0: Masu shigo da shanu daga ƙasashe irin su Kamaru da Chadi a duk mako suna zuwa kasuwar na Mubi, wanda a yanzu matsalar canjin kuɗin naira zuwa sefa ke son kawo cikas, kamar yadda wannan falken mai suna Malam Kabiru Sharif ya bayyana.
2: A gaskiya an dai muka ce za mu koma baya kamar shekaru 20 zuwa 15 da suka wuce, da yanzu akwai bambanci. A lokacin kamar yadda ka faɗa, Kamaru, Sudan, Chad duka suna shigo mana, ana ciniki sosai. A rana ɗaya ana tada tirela sama da 70 anan, na aka ce za a haɗa sati don lokacin muna lodi daga talata har talata baya tsaya, amma yanzu kwata-kwata in aka fara lodi yau gobe cibi shi kenan lodi ya tsaya. Wannan a ƙalubale da ya fi damun mutane daga farko abin da ya kore su, wannan revenue da aka fara samu shi ne ya kori mutane. Kamar na biyu kuma wannan sefan nan kaga bai balansin waje ɗaya ba, yau ya tafi 2000 da kazan, gobe ya dawo 2000 da kazan, to shi ne ya daɗa sake dukufar da wanda suke zuwa daga kamar su kawo mana kayansu. Kaga da in ana loda trela su kutum bai fi a bada 7000 ba na gwamnati, to yanzu ya zama cewa kowane trela ɗaya sai ka bada sama da 30,000, saboda kowane saniya ɗaya ana karɓan 3000 ne. In ka yi ka biya nan kana zuwa garin Jimeta za a kama ka, dole sai ka biya wannan ƙarshen ta ma a sake ci maka tara. To abun da ya sa sai falakin mu ɗin sai suka gudu, su ‘yan Kamaru suke kawo shanu tashin sefan nan. Da in kana da kuɗi 2,000,000 da sefan ya tashi sai kuɗinka ya zama 1,000,000. Ta yana za ka kawo shanu, da kana kawo shanu 15 da sefa ya tashi sai ya zama kana kawo shanu ƙwaya 6 ko ƙwaya 7. Kaga an ragu. To daga nan sai suka ga zuwan nasu ma ba amfani, gara su rinƙa bi kasuwan ƙauyuka na wajensu suna ɗan samun jakansu 5 jakansu 6 su ci abinci da su.
0: To masu sauraro kada a sha'afa, shirin ciniki da masana'antu ake saurara daga nan sashin Hausa na DW.

0: masu sharhi kan tattalin arziki na cewa akwai rawar da gwamnati za ta taka na sauya tunani kan halin da ake ciki a garin Namubi domin samun zuwan masu saye da sayarwa wanda hakan zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin jihar Adamawa. Dr. Elmonde Gambo Jibril wani masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Modibo Adama da ke birnin Yola.
1: Gari ne mai albarka, akwai kasuwanci ana yi da mutane suna shigo daga Kamaru daga Yaradi Gena daga ko'ina Afirka, West Africa gaskiya ana zuwa ana cin kasuwa, akai su Lagos, akwai ina akai ina ga abinci, ga abubuwa da yawa, a shiga Kamaru a fito Kamaru a shiga gaskiya abu ne wanda zai kawo ma jihar Adamawa abubuwa mai yawa da yawa ta albarka economically, za a sama matasa aikin yi kuma za a kudin revenue su ga irin abubuwa da ake na a ciki ko cika ce yara masu kwace waya yara wasu kaza-kaza zama gani iskuti zai rugusu sai gaskiya. So abubuwan da ga kamata gwamnati za ta yi shi ne gaskiya ta inganta ta dan sassauta, kuma akwai wasu dan incentive da na kafa da ake nema ma bayan kasuwa kana zuwa tsananta musu a ce maganin haraji a shaƙe su a daddaga musu kafa daga nan ana ba su amince ake so a turance incentive wanda zai ba su ƙwarin gwiwa a cigaba da business din gaskiya. An ganya ka kanmu gaskiya Adamawa za su samu kuɗaɗen shiga wanda ke ba za a san iyakarsu ba gaskiya, kuɗaɗe masu mayawa miliyoyi da ke magana gaskiya.
2: To kamar ƴan kasuwan haka sun yi magana wasu har yanzu suna tsorace musamman tunanin cewa ko har yanzu maganar ta'addancin Boko Haram da sauransu domin a baya an taba tasan garin saboda hakan wasu daga wasu jihohi waɗanda ba su san me yake tafiya ba haka anan sai suna kamar har yanzu akwai wannan matsalar tsaro, ta ina gwamnati za ta shigo ta nuna wa musamman wasu da ba sa Adamawan cewa wannan kasuwan yana ci kuma za a iya wato zuwa kowane lokaci akwai tsaro?
1: Yau gwamnati za ta yi wannan ta hanyoyi da yawa, ta hanyar yin farfaganda ko ba ci farfaganda faɗan yin ne a miki a zahiri a WhatsApp ne a waye Instagram ne a Snapchat ne a Facebook ne an nuna cewa ga mutane sa su shiga suna kasuwanci ga shi lafiya lau a sai irin kafafe na YouTube channels an nuna ga mutane suna kasuwanci free an nuna ga security a inda aka samar vigilante da wayo a ringa nuna su kullum an nuna ga mutane suna shiga ana interview da talakawa ana interview da 'yan kasuwa ana interview da 'yan makaranta duka wannan zai kara nuna mutane cewa gaskiya tunanin mutane da yawa ba haka bane gaskiya. Kun ga inganta kasuwan aka yi mishi zama kasuwan zamani kamar da ke anan Yola irin shopping complex da wasu abin zai inganta sosai mutane za su zo ne ka kuɗi dewa amma an bar kasuwan haka ne anyhow mutane za su gashi ko ina kawai mutum shiga kasuwa ba wani security ko shi zai kawo musu farmaki wani zai kawo tsorata su abu ne ko ga nan kasuwa kamar ka ji kasuwan su za ka ga abin a cakuri ba wani tsari to duk wannan ba inganta ba hanyar kasuwan ana so a inganta kasuwan ne a gina kasuwa a sa security a ja layi ga police station ga komi da komi wannan zai ba mutane ga wajen hotel ga wajen abinci ingantacce wannan zai kara inganta abun sai mutane suna zuwa ba dare ba rana.

0: to madalla kungiyar zabe sonka kungiya ce ta dauki tsawon lokaci ake sada zumunta wajen yin amfani da katuna na gaishe-gaishe a kafafen yada labarai musamman radio a jihar Adamawa dai kungiyar na gudanar da ayyukan ta to sai dai watakila za a iya cewa ayyukan kungiyar ba kamar a baya ba saboda zuwan shafukan sada zumunta to ga tattaunawar mu da sakataren tsare-tsare na kungiyar zabe sonka na jihar Adamawa Alhaji Idris Yaro hakuri mai tadda rabo
1: ita wannan kungiya ta zabi sanka ko ta sada zumunci mai taken zumunta a kafa take shine logo na wannan kungiya kungiya ne da daddiya wadda tun kafin mu a FM take nan wadda duk mabucin sauraron radio daga radio Kaduna zuwa har yanzu nan yana jin yadda wannan mutane suke gudanar da mu'amalolin su da zumuncin su da kuma yadda suka gina kungiyar akan zumunci ma'ana duk wani taro da za a yi a jahohi na Najeriya gaba daya babu inda wannan kungiya ba ta da shugabanni da membobi kowanne jaha sukan iya daukan taro na shekara-shekara kungiyar tana da shugabanni wanda kowanne shugaba na da wa'adin da zai yi na shekaru sa hudu da bibbiya ke yi ya zama to an kara ya zama hurhudu adalcin ka gurgurdan ci gaba da shugabancin ka musamman mu a wannan jaha ta Adamawa muna matukar farin ciki da shugabannin da suka gudana ko suka gabata musamman shi shugaba Dr. Muhammad Yola shine shugaba na farko wanda ya karbi wannan kungiya a wannan jaha ta Adamawa Alhaji Sani Sa'a mai bakin mai shine sakataren ta Alhaji Badarun mai gwanjo shine ma'ajin ta wayannan mutane guda uku suna daga cikin wanda ni dai a tashi na ko shiga na kungiyan su suka fi bani sha'awa saboda dabi'un su da yadda suke shiga da fita su ba sun gullolin su wajen neman hadin kan jama'a
0: zamu saki dawowa bangaren ka Alhaji Idris barin je wajen Alhaji Habu dan niya mai kubewa wataƙila wannan suna ne ficecce haka to zamu so ka mana bayani kamar yaya haka harkokin kungiyar naku kai ne kakaki wannan kungiya haka
2: eh alhamdulillah gaskiya kungiyar zabi sanka da taimakon juna kungiya ce ta sada zumunci dukkan wanda yake cikin wannan kungiya yana jin dadin ta har ya kai ga wanda ma baya ciki yana sha'awar ya shigo wannan kungiya to ni dalilin da yasa na shiga kungiyar zabi sanka saboda ainihin zumunci da ake tafiyarwa a wannan kungiya naga nace kai ni ma gaskiya ba za a yi bani ba dan a yanzu maganar da nake ma na kai kusan sama da shekara 25 ina cikin wannan kungiya ta zabi sanka dukkan wani abu in ya faru ko nesa ko kusa za mu hubbasa mu ga mun aiwatar da wannan abun ko na rasuwa ne ko aure ne ko suna ko makamancin haka duk abun da ya faru da mutum za mu tattaki mu je har garin su domin sada zumunci to da wannan sada zumunci ne muka ce to kuma ba za a yi ba mu ba a cikin wannan tafiya ta kungiyar zabi sanka
0: watakila ya zuwa yanzu haka menene da zaka iya tunawa na zumunci haka da kuka yi ko kuwa taimakon kai da kai haka da kuka yi wanda watakila za a iya cewa ko kun amfani junanku ko kuma mutane haka sun gani
2: gaskiya akwai abubuwa sosai wanda muka aiwatar muka amfani junanmu ba ma mu karan kanmu da muke cikin kungiyan ba hatta wanda ba sa cikin wannan kungiya akwai abubuwa da wannan kungiya ta aiwatar al'umma suka amfana da shi musamman idan aka ce ma an mun tashi aiki na gayya gurin tsaftace muhalli to muna samun gurin da yake da datti zamu sa rana to gabaɗaya mu kunmu da kurkwata za a fita ayi wannan aikin to kaga wannan wanda suke wannan gurin su ma sun amfana da wannan aikin da muka yi sa'annan zamu tashi ko zuwa wani gari ne wannan abu ya faru da mutum zamu tattaki mu biya kudin mota mu je mu taya shi murna mu dawo to kaga wannan gaskiya nan abun farin ciki ne
0: to ma sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin nan ne na ku shiga club inda a wannan karon muke tattaunawa da mambobin kungiyar zabi sonka daga nan jihar Adamawa a tarayyar Najeriya

0: ta'addar a wannan faɗa da suke da ƙasashen na iOS.
1: To, shi yankin Sahel yanki ne wanda yake da ɗimbin arziki, musamman arzikin cikin ƙasa. Idan kun ɗauki shi wannan yanki na Azawad wanda ake cece-kuce a kan shi a yau, yanki ne wanda yake da musamman arziki na zinariya. Idan kun ɗauki yankin Kidal, yanki ne wanda yake da zinariya, mutane suna ginar zinariya, ana aikin zinariya ta bayan kwagi. Kenan wannan abun shi kaɗai ma yana iya ya nuna cewa kama akwai hargitsi ko wani izawa da ake musu wa'annan mutanen wa'anda suke so su kawata su daula ko don su samu cin gashin kansu ko don su samu su yi amfani da wannan arziki ko kuma wa'anda suke iza su suna so idan su sun kama wannan wurin ya zamanta cewa su zo su yi babakere su maida shi mallaka su don su yi amfani da wannan arzikin da ke da kwai tunda arzikin yana da yawa. Akwai bayan ita zinariya ba a rasa wani arziki kamar man fetur da dai sauransu, amma akasari zinariya dai ce ta fi yawa.
2: Alhaji Ibrahim Nordin kenan, wani masani na halayyar ɗan Adam da ke a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tambaya ta Ibrahim Gidigir Yawuri, Najeriya, wanda yake son a tambaya masa masana yadda mashi yake keta sararin samaniya. A kan wannan tambaya na tattauna da Dr. Ya'u Adamu, masanin tauraron ɗan Adam da ke tarayyar Najeriya.
3: Wannan ɗin dai ana kiran shi da commit ne, wanda ake cewa tauraro mai wuƙiya ana kiran shi da commit, wanda kuma wannan abun ɗin yana kasancewa ne, yana zagaye orbit, yana zagaye rana ne, yana da nashi orbit da yake kewayawa. Suna yawo ne a cikin wani dogon zagaye a kusa da rana, wasu suna ɗaukar shekara da yawa kafin su dawo kusa da duniya. Saboda haka idan suna kusa da rana za mu iya ganin su ta gefen da suke ɓangaren da za mu gani ta cikin duniya. Hasken rana ne yake haska shi, yana da wasu sinadarai a jikinsa ne na kankara, akwai kankara a jikinsa, akwai dutse, akwai gases. To a wannan kewaye rana su ma da suke orbit nasu ɗin yanda mu ma duniyan nan yake kewayawa. Lokacin da suka zo ɓangaren kusa da gefen rana a kan layinsu, mu da muke duniya mun hanga, hasken rana ne yake watsuwa akan comet ɗin, shi wanda ake cewa tauraro mai wutsiya ɗin. In hasken rana ya hau kansa sai ya narkar da wannan kankara ya fitar da ƙura da kuma gases. Ma'ana yana ɗauke da kankara da ƙananan duwatsu a jikinsa da kuma wannan ƙura, shi ne wannan ake kiran shi da comet. To wuce wanda yake idan rana ya haska shi sai ya narkar da wannan kankara ya watsa ƙura. To sai mu ga kaman sai mu ga abun ya yi fayau hakan nan, za ka ga kaman sai a ce wai tauraro mai wutsiya. Hasken rana ne kuma gudu yake yi sosai, sannan kuma lokacin da yake gefen da ba za mu gani ba, shi gefen yana baya ba yanda za mu gani, shi ya sa wata rana mutum ba zai gani ba, yana ci gaba da kewaye duniya. Kuma nisan da muke kallon shi wannan ɗin fa, idan yana ɓangaren kusa da rana ɗin yana kaiwa kilomita daga miliyon 10 zuwa miliyon 100, idan yana gefen nesa da rana yana kaiwa miliyon kusan 500 zuwa sama. To akwai lokacin da zai zama yana bayan gefen duniyan, ya zai zama yana kusa da ɓangaren namu duniyan ɗin, shi ne muka fi kallo sosai. To shi ne yake ɓangaren kilomita miliyon 10 zuwa miliyon 100 hakan nan, ya danganta da location, don muna da'ira ne kamar runabout haka duka da duniyan mu ɗin da shi comet ɗin da sauran planet ɗin, kowanne suna kan layinsu da suke kewaye rana.
0: To, me yasa takamaimai sai da daddare wannan shi tauraro yake wucewa?
3: Abun da ya sa sai da daddare ne yake wuce, ai yanzu da rana dama hasken rana ne yake nuna mana, ka fahimta? To yanzu ai yanzu haka da muke magana, misali ai akwai rana, ai gashi ba za ka iya ganin tauraro ba saboda hasken ranan ya fi ƙarfi, saboda already ranan ne a nan muke kallo a yanzu. Lokacin da duniyan ya rigingine gefen da za mu kalli duhu, to a nan ne sai mu rika kallon taurari, da sauran abubuwa da su

0: ke sama wanda rana wasu yake haskawa wasu kuma su suke da nasu haske yanzu kaman shi comet din ba wai haske yake da shi ba hasken da muke gani a jikinsa hasken rana ne da kuma tarwatsewan kankaran jikinsa da kura da kuma wannan sinadari na gases din da yake jikinsa su ne suke tarwatsewa suke watsewa sai suke zama kaman wutsiya din kuma tarwatsewa kuran da yake tayarwa a ciki ya fi girman duniyan da muke ciki da sauran ya fi abun girma wa rana ne yake tarwatsa abun din sai ake gani ya kaman haske ne
1: wato yana da girma shi karan kanshi kenan
0: a shi karan kanshi girman sa ba wai yawa yake da shi ba sinadarin da yake fita a jikinsa ne yake girma har ya ji wannan duniyan da muke ciki girma ai nisan da yake a saman din yana da nisa sosai amma sinadarin da rana yake watsarwa a jikinsa da kura da kankaran da gases din su ne suke kumbura suke girma sai mu ga abun din har mu iya kallon shi in ba don girman da suke ba nisan da yake a inda muke hangan shi ba za mu iya ganin shi ba
1: kowace halitta ta Allah tana da amfaninta da abubuwan da ake gani a sama da ƙasa abubuwa ne da suke da amfani da kuma irin aikin da suke to shi wannan kabar wani irin aiki yake kenan
0: eh to gaskiya wannan din kai tsaye yanzu ban bincika meye ne amfanin shi ga yanda Ubangiji ya yi saba tukunna na dai ba bayani ne akan wannan dalilin da yasa ake ganin wannan comet din yana nan shi ma yana kewaye orbit na rana ne da kuma ga dalilin da yasa ake gani sai a ce tauraro mai wutsiya da sauransu amma amfaninsa da yake wannan shi ban gama bincike akan amfanin me yake yi a mutum ko makamanci amma dai zahiri dai dalilin da yasa muke gani ya zama kaman tauraro mai wutsiya dutse ne comet ne yana dauke da kankara da kuma kananan duwatsu da kuma gases a cikinsa ma'ana abu uku ne a mulmuli a cikin abun din zafin rana ne yake narkashin da yake kuma gudu yake yi shine muke gani ya fitar da wayannan abubuwan sai a ga kaman wutsiya shine kawai a takaice abun da yake dai a zahiri
1: ka dazu kai magana cewa ba ko ina ake ganin shi ba amma misali kamar a bana a Niger kusan duka jahohin kasar an ga wucewar irin wannan mashi shi ko me haka yake nufi kenan
0: ba ko ina ake ganin shi ba a ba wai na ce ba a ganin shi a ko ina ba ma'ana akwai lokacin da zai zama bara a gan shi ba kaman dazu da kan muka fara magana ina nuna ma yanzu kaman idan akwai rana hasken rana dama shi yake nuna shi ana rana bara a gani ba sai da a daddare sannan kuma wucewan wannan comet din wanda kuke magana a Niger wancan da ya wuce wancan ba comet bane wancan na ga hoton da ake magana kai wancan ba za mu kira shi comet ba comet shi lokacin da zai wuce fa cikin second baya wuce second biyu uku fa shikenan ba za ka gan shi ba asalin wancan tauraro mai wutsiya wancan abun da ake magana an gani a Niger watakila wani abu ne na abun masu ilimin sararin samaniya na hukumar NASA walau makami ko wani abu dai wancan asalin tauraro mai wutsiya da ake faɗa wucewansa wancan a cikin seconds ɗaya biyu uku ba za ka sake gani ba
1: shi wannan tauraro mai wutsiya a je yake a wuri a cikin sararin samaniya ko kuma a tafe yake kamar a yayane
0: a sararin samaniya yake shi ma yana da orbit nashi wato da'iran da yake kewayawa
2: Dr. Yao Adamu kenan masanin tauraron dan Adam da ke a tarayyar Najeriya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokanan aiki Abdurrahman Hassan ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.
3: DW wasiqun masu sauraro.
4: To masu sauraro barkanku da yau barkanmu da wannan lokaci Abdullahi Mamman Ahmad ne yake farin ciki da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na wasiqun masu sauraro na wannan zango. Da fatan za ku kasance tare da ni.

0: Muhammadu Pullo Kebi daga tudun gabas Gora a garin Gondu yace salam DW Hausa a yau na shigo ne shirin domin in yi kira zuwa ga gwamnatin jihar Kebi musamman ma gwamna da sanatan Kebi ta tsakiya da dan majalisar tarayya mai wakiltar Gondu da Aleru da Jega da kuma dan majalisar jaha mai wakiltar Gondu da ciyaman na karamar hukumar Gondu da su taimaka su yi wa Allah su gina mana makarantar primary a garuruwa kamar haka muna tsananin bukatar makaranta a Nasarawa Tudun Gabas Ketare da Karaje domin wallahi ko wani daga cikin waɗannan garuruwan yana da daruruwan yaran da ba sa zuwa makaranta domin karatun boko domin makarantar da suke zuwa ta yi nisa kana yaran ba sa iya zuwa makarantun a ƙarshe ina addu'a Allah ya sa wannan kira ya kai a kunnuwan waɗanda ya dace Mamman Shadali mai nasarwa a Jamhuriyar Niger daga yankin Difa yace DW Hausa a yau na shigo wannan shirin ne domin bayyana abin da ke ci mani tuwa ƙwarya musamman ma yadda rashin ruwan sha da ma wutar lantarki ya addabi al'ummar Dufufuk dake yankin Damagaram al'ummar garin na shan wahala sosai wajen neman ruwan sha inda wallahi maza da mata na kwana akan pompo domin neman ruwa kuma hakan na faruwa ne duk saboda rashin wutar lantarki a garin saboda da akwai wuta da koda forage ma'ana famfon burtsace ne za a iya a gina su da fatan Allah ya kawo mana damuna mai albarka ya kare mana shugabannin kasar mu da al'ummar kasar mu ta Niger da ma nahiyar Afirka baki daya sako na gaba ya fito ne daga Iliyasu Tanimin malamin makaranta a tsibirin Dogon Dutsin Jamhuriyar Niger da kuma Isaka mai tambo da Lol FM da Babaye Tumnya tare da Iliyasu Tumun Filinge dukkanin su suke cewa a daidai lokacin da damana ke ƙara karatuwa muna kira ga wannan gwamnatin mai alfarma da ta ƙara kuzari wurin wanzar da takin zamani a cikin ƙasa baki daya musamman ma ga manoma waɗanda suke ayyukan noma muna fatan sakon ya isa a kunnuwan da ya dace da wannan sako na ku muka zo ƙarshen jerin sakonnin da muka yi muku tanadi a cikin wannan shiri a madadin daukacin ƴan uwa abokan aiki na Abdullahi Mamman Ahmadu ke cewa da ku kasance lafiya
1: DW labarun duniya
0: Rundunar sojan Najeriya ta sanar da hallaka mayakan ISWAP sama da 50 a yayin wani samaman da ta kai a yankin arewa maso gabashin kasar da ke zama tangar kungiyoyin masu ikirarin jihadi da tayar da kayar baya. Rundunar ta ce ta yi nasarar ne a yayin wani martani mai zafi da ta mayar kan mayakan da suka kudura aniyar kai mata hari a sansani na 27 da ke garin Bangi wato Bune gari na jihar Yobe. Kana kuma dakarun sojan Najeriya sun yi nasarar kwato makamai masu dimbin yawa tare da wallafa hotunan masu ta da kayar bayan da suka karkashe shafukan sada zumunta. Da kuma dakarun basu ayyana sojojin da aka ce an kashe ba a yayin gumurzun da ISWAP ko da yake wata majiyar da bata so a ambaci sunanta ba ta tabbatarwa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP da cewa an ga wasu motocin jigilar marasa lafiya kwashe da gawarokin sojojin da suka rasu. Gwamnatin mulkin soja a Niger ta soke lasisin yada duk wasu shirye-shirye na wasu kafafin yada labarai na kasashen ƙetare galibi na Faransa bisa abin da ta kira kokarin tayar mata da zaune tsaye da hada samar da rudani a cikin gida a cikin wata sanarwar da aka karanta a kafar yada labaran kasar ta wato mallakar gwamnati ta RTN gwamnatin ta ce matakin ya shafi tashoshin France 24 da kuma TV 5 Monde da TFN da Jeune Afrique da RFI da dai sauransu ne saboda shirye-shiryen da suke watsawa na raba kawunan 'yan kasar tare da haifar da mummunan hadari kan batun tsaro da zaman lafiya. Kadhalika matakin ya shafi dukkanin wasu hanyoyin samar da kafafen a ciki har da na tauraron dan adam da tashoshin cable da kuma hanyoyin shafukan sada zumunta kamar yadda hukumar ta ce labaran kasar ta ONC ta sanar a jiya. Fiye da 'yan jaridu 13 ne dai gwamnatin mulkin sojan Niger din ta kama a cewar wasu alkaluma da kungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida suka fitar duk da yake a tsakiyar wannan mako. An sallama wasu biyu daga ciki da suka hada da Zada Hassan Bage da jaridar na jaridar Tubal M4 da kuma wakilin DW Hausa Gadali Abdu Tasawa. Ana shirin labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Rasha ta zargi Ukraine da karya yarjejeniyar tsagaita bude wuta ta kwanaki uku da suka cimma gargashin jagorancin Donald Trump tana mai cewar Ukraine ta yi ragarga da tsarin tun ajiya. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ce ta tabbatar da hakan da ta ce an karya yarjejeniyar. Sai dai Moscow ta ce za ta ci gaba da yi mata biyayya face sai an cika sharuɗin da aka tanada na tsawon kwanaki uku kama daga yau Asabar. Ita dai Kiev ta zargi Rasha da yin fatali da yarjejeniyar ta aka kulla. A wannan juma'ar ce dai shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ya tuntuɓi bangarorin biyu na shugabannin Rasha da na Ukraine, kana kuma sun nuna amincewa kan batun tsagaita bude wuta tare da shirin musanyar fursunoni akalla 1,000 a tsakankanin su. A cikin wani jawabin sama da ya yi a dandalin faretin sojan Rasha a yau din nan da nuna murna da nasara kan 'yan Nazi na Jamus da Rashan ta yi a yayin yakin duniya na biyu, sai da shugaba Putin ya nana ta cewar kasar na yi wa sojojin haɗin gwiwa, wato na yaƙi ne da sojojin haɗin gwiwa a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar harkokin cikin gida a Spain ta sanar a wannan Asabar da shirin ta na dawo da fasinjojin da suka kamu da cutar, wato da suka zauna da waɗanda suka kamu da cutar hanta virus a ƙasashensu na asali. 'Yan ƙasashen da suka haɗa da ƙasashen Burtaniya da Amurka da Faransa da Belgium da Holland da Ireland, kamar yadda aka shaida cewa za a mayar da su a gida. Spain ta kuma sanar da shirinta na ba fasinjojin ƙasashen da ba su da ƙarfin dawo da 'yan ƙasarsu da suka makale a cikin jirgin na yawon shakatawa damar tallafi a kan har sai sun samu damar komawa. Wannan lamarin na zuwa a yayin da ko a jiya hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce haɗarin kamuwa da cutar na hanta virus ga jama'a kaɗan ne baya da ƙarfi. To ga shirin labaran duniyar kenan, kana ga baki ɗaya shirin na wannan lokaci ya kammala. A madadin kowa da kowa, musamman ma Claudia da ta sa ido akan wannan shiri, Ahmad Salisu ya tsara shi, ni Abdullahi Maman Ahmad da na gabatar ke cewa kasance lafiya daga nan DW Hausa.
2: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkamu da maraice, sannunmu da arzikin sake kasancewa tare da ku a cikin zango na uku na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Ahmed Salisu nake jan akalin shirin wanda cikin sa muka yi muku tanadin shirye-shirye masu kayatarwa, ciki kuwa har da shirin nan na ji ka karu da shirin zabi sonka, sai kuma shirin ra'ayin malamai. To amma kafin mu je ga waɗannan shirye-shirye, bari mu fara da jin irin halin da duniya ta wuni.
0: DW labarun duniya.
1: Burtaniya za ta killace fasinjojin jirgin ruwa a tsohon asibiti na masu cutar corona, in ji jami'an kiwon lafiya daidai lokacin da ake yaki da cutar ta hanta virus. Isra'ila ta ce akalla mutane 17 ne suka mutu yayin wani hari da aka kai a kudancin kasar, wato a kudancin kasar Lebanon. A tarayyar Najeriya kuwa jam'iyyar nan ta NDC da ke adawa ce ta gudanar da babban taronta. Hukumar lafiya a Burtaniya na shirin karɓar mutane kusan 24 daga wani jirgin ruwa na yawon bude idanu da wata ƙwayar cuta ta hanta virus ta ɓulla a cikinsa, inda za a killace su a wani asibiti da aka taɓa amfani da shi wajen kula da masu cutar corona. Mutanen cikin jirgin ruwan mai suna MV Honduras, wanda ake sa ran zai isa tsibirin Canary na ƙasar Spain a gobe Lahadi, na kan hanyarsa ne na mayar da fasinjoji kusan 150 ƙasashensu bayan shafe makonni suna yawo a teku. Rahotanni sun ce mutane uku sun mutu sakamakon cutar, wanda galibi ke yaɗuwa ta hanyar beraye. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da kamuwar mutane 6 daga cikin waɗanda ake zargi na ɗauke da cutar. Jami'an lafiya sun ce babu wanda ke nuna alamun cutar a yanzu, amma za a killace waɗanda za su isa Burtaniya ɗin domin gudanar da gwaje-gwaje. Sun kuma tabbatar da cewar haɗarin yaɗuwar cutar ga jama'a bai yi yawa ba. Akalla mutane 17 ne aka bada labarin rasuwarsu a wasu hare-haren jiragen sama na marasa matuƙa da Isra'ila ta kai a kudancin ƙasar Lebanon a yau. Rahotanni sun ce hare-haren sun afku ne a hanyoyin da ke kusa da Beirut da kuma wasu ƙauyuka na kudancin ƙasar. An kuma samu mutane da dama da suka jikkata. Ma'aikatar kiwon lafiya ta Lebanon ta ce ɗaya daga cikin hare-haren sun ritsa da wani mutum ɗan ƙasar Siriya da ɗiyarsa, lamarin da ya sanadiyar mutuwarsu. Hare-haren na zuwa ne duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Hezbollah da Isra'ila tun ranar 17 ga watan Afrilun da ya gabata, inda ɓangarorin biyu ke ci gaba da musayar hare-hare na wato kusan kullum. A halin yanzu dai ana ci gaba da ƙoƙari na sasantawa ta hanyar diflomasiyya domin dakatar da rikici, yayin da ake sa ran sabbin tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu za su gudana a birnin Washington na Amurka nan da 'yan kwanakin da ke tafe. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Wani jirgin ruwa na dakon iskar gas mallakin ƙasar Qatar mai suna Al-Khairiyat na kan hanyarsa ta zuwa mashigar Hormuz bayan da ya tashi daga tashar Ras Laffan zuwa tashar Qassim. Kamar yadda bayanan zirga-zirga jiragen ruwa na kamfanin LSEG suka bayyana, idan jirgin ya samu nasarar wucewa ta mashigin, dai zai kasance jirgi na farko na ƙasar Qatar da ke ɗauke da iskar gas da zai bi ta mashigar tun bayan fara yakin da ake yi da Iran. Ya zuwa yanzu dai babu wata sanarwa kai tsaye daga kamfanin Qatar Energy dangane da wannan lamari. To, a tarayyar Najeriya kuwa jam'iyyar adawa ta NDC ce ta gudanar da babban taronta a birnin tarayya Abuja, inda tuni ta sanar da maika takara ta shugabancin kasar ga kudancin kasar. Wakilin mulki Abuja Ubala Musa ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: Nasara
3: NDC,
2: nasara,
3: nasara
2: NDC.
3: Thank you very much.
4: Dubun dubata na magoya bayan jam'iyyar NDC kenan a lokacin babban taron jam'iyyar da ke zama irinsa na farko a Abuja. Taron da ya nuna babbar dama idanun jigajigan jam'iyyar da ke dubulin tallata tudu da gangaren ƙasa a lokacin na kankane. To, sai kuma na kan gaba a zuciyar mahalarta taron dai na zaman ɗaukar takara ta shugabanci na ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar zuwa kudanci na ƙasar. Abin kuma da ya samu amincewar jigajigan NDC da suka haɗa da shi kansa Rabi Musa na Kwankwaso da ke zaman jagoran arewacin ƙasar cikin jam'iyyar.
5: With a great sense of unity and solidarity.
4: Na nada kai da abota a matsayina na dan jam'iyya mai da'a, na goyi bayan kai kujerar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC ya zuwa kudancin tarayyar Najeriya. wannan zai bai wa yankin dama kammala wa'adin mulkin sa sannan kuma ya zama kafata wurke tsohon miki a mataki na ƙasa
5: for true national healing
4: kuma an batuna mulki ma da shi kansa yana inda tare ya gudana ya burge dama cikin gidan NDC jam'iyyar da ke tunanin hada sashen kudu maso gabas na kabila ta Ibo da arewacin tarayyar Najeriya kan hanyar ƙara tsohuwa ta gaba ta siyasar Injiniya Barnabas Igisu dai shine dan kunama na Plato kuma da cikin malta taron
6: abinda turawa ke kira carnival shine wannan wannan ya wuce convention ka dubi gari wuri ya cike alhamdulillah
4: gashi suna cewa ta mai da takarar shugaban kasa kudancin Najeriya ku daga arewa kun amince
6: daidai ne zamu dawo da shi arewa ai ka san bai cancanta ba ko da yake ba a rubuce yake ba amma muna da fahimta abinda ake kira karba karba akwai zoning a kasar nan lokacin da kudu ke yi arewa na hutu in arewa na yi kudu na hutu daidai ne
4: kuma kana ji jama'ar arewa da za ku kai tallan NDC za su karbi wannan shawara
6: me zai hana
4: kuma da ina NDC ke shirin suka cikin tallan tsarin ga suma na kudin dai sabon tsarin yana zaman damar saki tabbatar da sabon tarihin Najeriya Dr. Hillary Ezekunechukwu dai dan takarar sanata ne a mazaɓar Enugu ta arewa
7: when there is a very
4: duk da cewa dai akwai duhu mai muni yanzu mun fara ganin alamun haske kuma ina so in faɗa maka cewa wannan taro na zama alamun sashi gini na sabon tarihin Najeriya saboda a NDC an kula da burin kowa ba bambanci ba kuma cuta wannan na nuna maka cewa jam'iyya ce ta al'umma ta mata ta yara kuma ta 'yan
7: Najeriya
4: in har haɗaka tana shirin ta ɗinke kudu da arewa daga dukkanin alamu ƙalubalen da ke a gabanta da yana zama rikicin tattalin arziki da matsaro a tarihin Najeriya sanata Kabiru Gaide tsohon gwamnan jihar Kano ne kuma jigon jam'iyyar
8: manoma an hana su noma an shigo da shinkafa ta karya musu kudin abincinsu yanzu an zo kuma ga yanda an sa taki yayi tsada noma ba za ka iya yi ba so da haka da abubuwa da yawa za a gyara insha Allah
4: ta amma da sun zo su ce ku ne na bayar ku ne na bana menene zai soya ku ne kuka PDP kuka APC yanzu kuma ku na NDC
8: to bari in ga ma gaskiya APC ta kafa gwamnati Buhari lokacin da ya nasa ka auna nawa ake saida buhun shinkafa ko masara a lokacin Buhari nawa ake sayarwa yanzu a lokacin wannan gwamnatin ka ga bambanci
4: abin jira gani dai na laman tasirin NDC a kokari na burge da dama a cikin tarihin Najeriya da ke nuna alamun koma zuwa cikin inuwar addini da kabila yanzu Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: Tumadala a gaida Uwale masauraro lokaci kuma yayi yanzu da zamu shiga fagen shirye-shirye za kuma fara ne da shirin ji ka karu daga bisani shirin zabi son ka da kuma na ra'ayin malamai za su biyo baya ai sauraro lafiya
0: DW ji ka karu
9: ilimin fasahar zamani
10: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu ɗan zamanin komputa inda a yau zamu saurari kashi na 9 a wasan kwaikwayon namu mai suna ba a shirin mutum daga fuska wasan dai an gina shi ne akan yadda basirar komputa kan samar da damar makin aikin yi a Afirka a kashin da ya gabata Rabiu ya zo da wata mafita da zata taimaka masa ya gyara ya kuma inganta fasahar ilimin tantance bayanansa haka kuma da taimakon jinjiri da abokansa masu kutse an tono asirin dandalin ribobi kuma ta bayyana cewa wannan harkar babbar damfara ce bayan da ta daina jin tsoro gaje ta yanke shawarar danawa Sadiq Tarko da taimakon ƴan uwanta Zainab ta zo da wani shirin da za a karya alƙadarin sa amma wani shiri ne wannan ko shirin zai isa ya wanke gaje daga dukkan zargin da ake mata shi kuma Rabiu fa ko fasahar da ya kirkiro wa Agrobio za ta yi aiki yadda ake sa ran za ta yi bari mu ji yadda abin yake a kashi na 9 mai suna karshen wahalhalu
9: bayan sun fito da wata dabara ta yadda za su danawa Sadiq Tarko wanda a zahiri sun sa ran za ta yi aiki yan uwan junan nan sun yi wasu yan kwanaki suna ta yi wa dabarar tasu gyare-gyare yanzu dai sun shirya tsab domin su aiwatar da shirin nasu Zainab da Rabiu suna zaune a ɗakin Rabiu Zainab ta rike wayarta a hannu ta yadda Rabiu zai iya ganin fuskar wayar sun kuma kura mata ido cikin damuwa sosai kamar yadda fuskokinsu suka nuna gaje kuma tana falo tana cikin wani yanayi na tashin hankali kwarai ba zato sai aka danna kararrawar kofa
11: Yauwa Sadiq, na ji daɗin zuwanka da gaggawa haka.
7: kaga sai mu yi magana a cikin sirri kafin ɗan uwa nasu dawo gida.
11: Gaje, wannan karan kuma me ya faru?
7: Ina son na yi magana da kai ne. Ina son na sake faɗa maka cewa ina so a daina duka waɗannan abubuwan.
11: Gaje, kada ki kuskura ki manta cewa rayuwarki tana hannuna ne. Idan kika ci gaba da damuna irin haka ko, zan yi matukar fusata da ke. Kin fahimci magana ta ko? Tunu kowa ya dauka kina da hannu dumu-dumu a cikin wannan harkar damfara.
7: Kaga, kada ka taba ni.
11: Bune mai sauki a waje na na gamsar da su. Na tabbatar kowa ya dauka ke ce komai a wannan harka. Ba makawa sai kin je gidan gyaran hali. Yayin da kuma kike cikin zagonyewa a kurkuku, ni kuma zan kashance ina shakatawa a bakin teku. Sannan kuma wasu masu rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta sakarkar wawaye irin ki za su ci gaba da yin aiki. Kina ji ko? Yan mata kenan. Amma fa kina iya mini amfani. Yarinya mai kyau irin ki haka.
7: Me kake nufi?
11: Kinga, wai sai na fito fili na faɗa miki ne.
7: Sadiq,
11: gaskiya kina da kyau sosai.
7: Kada ka matso kusa da ni. Ka jafa idan Allah kada ka matso kusa da ni.
11: Kinga, kar ki firgita. Zaki warwasa. Ke dai kawai ki bani hadin kai. Kin gane ai.
7: Wayo Allah, ka bari mana. Wayo hannuna.
11: Gaje. Sai da na gargade ki fa, kada ki sake raina ya baci. Ashe baki koyi darasi a wancan haduwar tamu ba ko? Eh?
7: A'a.
11: To ko sai na jaddada miki ne?
7: Eh? Bari mana. Ka bari. A'a, kai, dakata mana. Sake ta dalla.
12: Rubu da ita dan iska ko. Sake ta dalla malam.
11: Wai me ke faru? Ai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Rabiu, ni ne ka kutufa?
12: An kutufe ka kaji ko?
11: Ni?
12: Eh.
11: To sai kai na dama.
12: Kai din. Me zai hana ka nuna wa dubban mutanen da suke kallon ka ta faifan bidiyon nan irin yadda halinka yake na zahiri?
7: Sosai.
11: Wata yama na, wace irin magana kake yi ne?
12: Zaka gane.
13: Kowa yana kallon ka a tashoshin gaji a yanzu magana nan da muke da kai. Kuma lokacin da ka iso nan kowa yana kallon ka tun lokacin da ka iso. Hazalimi.
12: Hato.
7: Wale kuwa, kowa ya san halinka, yanzu kowa ya san wane ne kai.
11: Ke kariya ne, wallahi ba zai yiwu ba, barazana kuke yi, ba wanda yake ɗaukar wani abu ta faifan bidiyo, na gaya muku, kariya ne.
12: Da gaske? To, ɗan daga hannunka mana kai gaisuwa ga wancan mutum-mutumin ga yi can, yana kallonka, ana kuma ɗaukar ka.
11: Kai?
9: Sadiq ya daga hannunsa, ya juya ya kalli mutum-mutumi a kan durowa. Ya ga wata waya ta leko daga bayansa, kimarar tana fuskantarsa. A firgice sai ya tashi yana kokarin guduwa. Zainab ta fisge wayar gaje ta ci gaba da daukar sa.
14: Ina zaka je haka? Maza ka koma cikin nan yanzu nan. Sadiq, wannan ne irin cin amanarka ko? To kwanciyar hankali na kawai ita ce sai ka girbi dukkan abin da ka shuka.
7: Yawa Zainab, ba ni wayar.
13: Yawa an sa.
12: Karbi Zainab.
9: An aje motar ƴan sanda a kofar gidan. Hasken da ke kan motar na juyawa yana haska wajen. Sadiq, wanda yanzu haka aka sawa anka, yana jujjuya kansa cikin bakin ciki. Jami'an ƴan sanda biyu sun taso shi a gaba zuwa motar. Gaji da Rabi'u da Zainab da kuma Kabiru suna tsaye daga nesa kadan. Sun shiru suna ta kallo.
14: Bari na ƙara bayyana muku irin takaicin da nake ji. Na amince da wancan gayan. Sam ban taɓa tunani ko kusa zai iya aikata wannan abun ba.
7: Ba sai ka nuna mana irin takaicin da kake ji ba Kabiru. Baka da laifi ko daya.
14: Wataƙila. Amma da ban zo da shi wajen ku cin abincin dararen nan ba. Da ba za ku taɓa haɗuwa da shi ba.
12: Ni na gayyace ka cin abincin da Kabiru. Ba ni da wadatattun kuɗin da zan gayyace ka zuwa cin wani abinci na alfarma. Don haka kun ga idan muka ci gaba da wannan maganar, to kowa zai ji kamar yana da laifi. Kuma ina kuma jin kamar ma ina da laifi gaje.
7: Me? Kai ma kana so ka ba da haƙuri ne game da wannan cin abincin dare?
12: A'a, ba haka bane. Amma kin tambaye ni na bincika miki ko ribobi kamfani ne na masu gaskiya kafin ki shiga harka. Amma ban yi hakan ba. Da ba dan aiki ya sha min kai ba. Da na tabbatar duk mun tsira daga wannan.
7: Nagode Rabi'u. wannan bayar da hakurin naka abu ne mai girma a wajena. Gaskiya ne, na yi tunani mai kyau da na so na tabbatar da cewa ba wata matsala kafin na shiga harkar. Amma da ya kamata na ƙara bincikawa kafin na sa hannu.
13: Kai ƴan uwana, ya kamata ku bar wannan magana. Ko kuwa gaje kin yi mini alƙawarin zaki manta da wannan magana. Komai ya wuce yanzu ai ko?
12: Gaje zaki iya yafe min dan Allah?
7: Bari sai na yi tunani tukuna. Ina dubawa. Wataƙila fa idan ka saya min katan 10 na audigar mata a matsayin gudunmawa akan aiki na da nake yi, sai mu tattauna maganar ko?
13: Ai sai mu gode wa Allah, gaje dai ta dawo hayyacinta.
14: Gaskiya ne. Ki bani dama na saya miki waɗannan katan-katan ɗin na audigar.
7: Ai, haba kai kuwa, kada ka damu. Wasa fa nake yi.
13: Amma aikin da kike yi ba wasa bane. Kabiru, gaje ta yi amfani da rabin abin da ta samu a wannan harkar ta wannan dandalin da ba a kama suna yanzu. Wajen sayan audigar mata wadda za a iya sake amfani da ita, ta kuma kai gudunmawar ta gidan marayu.
14: Gaskiya wannan abin ayaba ne gaje.
12: Gaskiya.
14: Kin burge ni kwarai da gaske.
7: Nagode Kabiru.
14: Yanzu ma nake jin shaukin shiga wannan aikin.
7: Eto, tunda ka matsa, zan amince na karɓi ta yin haka.
14: Wato dai kamar katan 100 kenan.
7: Kai me? Kai madalla.
12: Ha, yayi mutumi na.

0: sama da wata guda kenan da kama Sadiq. A wannan lokacin gaji ta dan ja baya da harkar kafafan sada zumunta dan ta samu ta ƙara natsuwa saboda halin da ta shiga. A yau ta yanke shawarar da ta koma yanar gizo.
1: Barka dai masoyana, da fatan kuna lafiya. A yau ina so na sanar da ku halin da ake ciki. Wannan mutumin da yake cin zarafi na a wannan faifan bidiyon da kuka gani kai tsaye shine mutumin da ya rude ni. Ba ma haka ba, ya rude mu zance. Ya ja hankalin mu da batun samun kuɗi masu yawa ta wannan harkan. Yanzu haka yana gidan gyaran hali. An kama shi a wannan daren. An kuma tura shi gidan kaso bayan ƴan kwanaki kaɗan an gabatar da ƙorafe-ƙorafe da dama a kansa da kuma abokan harkansa. Yana jira a yanke masa hukunci. A yau ina so na mayar da wannan yanayin da na shiga mara daɗi zuwa darasi. Ina so na wayar da kan mabiyana da kuma masu yin tasiri a kafafun sada zumunta kamar ni game da hadarin damfara ta yanar gizo. Kada ku yarda a yi muku roman baka. Ku yi hankali. Ku yi bincike kuma. Wataƙila kuna tunanin abin da ya sa ni murmushi duk da halin da na samu kaina a ciki. To, aikina na yaƙar rashin kayan kula da al'adar mata ya jawo hankalin wasu mutane da yawa kuwa. A gaskiya ma, abin ya wuce tunanina. Masu bayar da gudunmawa da yawa sun bayar da kuɗin sayan katan-katan da yawa na audigar mata. A cikin 'yan satuttuka kaɗan, na ƙara wurare masu yawa da suke karɓan audigan mata. Ina miƙa dukkanin godiya ga waɗanda suka tallafa a wannan aiki. Ku huta lafiya masoyana, ina godiya. Sai wata rana.
2: Kai, yayi, ba sai an sake ɗauka ba.
1: Na gode Zainab, na gode miki.
3: To, a nan wannan kashi na tara na wasanmu mai suna ba a shaidar mutum daga fuska ya zo ƙarshe. Da alama gaji ta samu ta dawo da amincewar da mabiyanta suke yi mata. Kuma ta gyara ɓatancin da aka yi mata a matsayinta na mai tasiri a kafafen sada zumunta. Amma Rabiu kuma fa, me ke faruwa da aikin da yake yi? Kada ku bari a baku labari a mako na gaba. Daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
4: DW Zabi sonka.
5: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zabi sonka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: daga bangare daya aka fito, a daga addini kaza aka fito, a daga kudu aka fito, a daga arewa aka fito, a an dade ana takara, a ba dade ana takara, mai isa ba a neman wanda aka ga an yi sadaukar da kai yayi wa Najeriya wahala, kuma ya sadaukar da kan nan ta tabbatar da cewa kaunarsa ta Najeriya ba ta da tantama akai. Duk inda kaga kasa ta ci gaba, masu kaunarta ne suka kafa tsari wanda dole suna ciki, za kuma su shiga da kare ta. Duk kasar da kike kalla a duniya wadda ba aka tare ba san kasar ake ba, ba ta iya ci gaba ba. Dukkan su kullusa fa su daidai da daidai wanda suke manyan da wanda suke kananan, ci gaba ya da ta'allaka da kaunar kasa. To ni har yanzu ba dan siyasan da yake fito ya ce saboda kaunar kasa, saboda wannan abun. A yanzu a yanda suke abun nan din su, wannan tambayar da kike, a yanda duk suke wannan cece kuce din nasu, sai ka aje su akan fefe daya, duka yan takara ne, ba yan adawa bane. Kowa mukamin kawai yake so, ba wai adawa yake da wani tsari da yake nan da yake gani zai wa Najeriya launi, wato rauni ba, shi kuma yana da nashi tsarin da yake gani zai ya tabbatar da shi. Haka aka tafi siyasar nan ta inda tara suka soma, har yanzu haka ake bangaren kaza na dai shi a PDP na gani, kuma wannan bangarancin shi zai kashe kota jam'iyya. Yanda PDP wani dan bangare ya shiga ya ce shi halal ne kashe ta saboda yana da dama, ba ya shiga saboda wata akida bane, ba wata akida yake karewa ba. Haka ma APC a cikin su suke nan, dama wanda ya dan kawo canji a siyasar Najeriya ya so ya gwada, shi ma ya fara kaucewa saboda ya ga ɗan Najeriya ba abin da ake so ba, yan siyasar ba abin da shine kwankwaso. Shi kadai ne ya fito ya ce yana da akida, akidarsa kaza 1 2 3 4 5 in ya samu mulki a auna shi akan wannan akida, kuma duk kowace ɗaya daga cikin ta kaunar Najeriya ce. Amma duk wanda ka fitar da shi daga cikin wannan jam'iyyu, a ga mun a ina suka bambanta a akida da suke son shi wa Najeriya, ina ma suka bambanta da Tinubu. Wane ne ya ce mana cewa zai janye tallafin mai? Wane ne ya gaya mana cewa zai rage kudin abinci? Ta yaya zai rage? Ba wanda yake wannan maganar. Kowa takara yake, ba adawa yake ba. In ga kama a gidan sarauta ai ana takara, kowa yana da dama, shi yana da dan sarki ne, saboda haka an ba ku wannan damar. Amma adawa ai kin ga ana hana ta, saboda ita adawa an ga wato manufa ta bambanta gaba daya, dauka ake kai ta wani wuri daban.
1: To doctor, kana nufin kenan su waɗannan jam'iyyun adawan kusan daidai suke suna tafiya kankan da APC mai mulki, ko kuma manufofin APC din?
0: Daga APC zuwa ADC zuwa MDC zuwa waye, to rabin abubuwan da aka yanzu kama ka kalli majalisa ka ce me David Mark ya a majalisa da yanzu bai ba ci gaba da yinsa ba, shine kuma shugaban ADC. Ka kalli wanda ka daga a ciki, da tare suke. In an zo zabe ne ake bambanta, kuma ba ma sa rigimar da za su jawo, saboda ba a kila su raba su.
1: Dukkan wajace ne kenan.
0: Kan wajace. In ka kalli Kwankwaso, ka kalli Atiku, ka kalli Bola Tinubu, duk a karkashin Yar'Adua suka yi karatunsu, duk irin abin da suke awutawa kusan ɗaya ne. Na gaya miki Kwankwaso ne dan bambanta, saboda Kano da ta bambanta da ragowar wurare, siyasar ta dole ya dauki akida. Ita ma kuma an fara banzatar da ita a cikin siyasar, yanzu an koma kawai ina za a samu, ina za a samu.
1: To doctor, za mu sake dawowa gare ka, burin koma kan Faisal Kabir. Ka ji abin da doctor ya faɗa a game da takara a Najeriya, ya ce ba adawa ake ba. Idan ka dubi tarihin siyasar Najeriya, za ka ga cewa 'yan adawa ba su taɓa cin zaɓe ba, duba da sai da suka haɗa kansu a baya kafin nan aka samu, aka tunkari jam'iyyar da take mulki aka samu nasara. Shin a yanzu haka waɗanne irin matakai ake ɗauka na ganin cewar 'yan adawan nan da gaske suke cewar za su tunkari shugaba Tinubu a zaɓen shekara ta 2027?
2: Tsarin jam'iyyar ADC shi ne jam'iyyar ta yi duba da tsanaki, menene matsalolin Najeriya. Babu wani mutum da bai takara a ADC da kan shugaban kasa tuttawun da bai bude wata manufa ta shi ko wani manufar tona shi. Manufaftan jam'iyya shi ne za a yi amfani da shi tun daga sama har ƙasa. An duba matsalolin Najeriya da hanyoyin da ba a kawo ƙarshen matsalolin, to kowane ɗan takara ba shi da wani tsari idan ba wannan tsarin ba. Kuma mu a tsarin jam'iyyar ADC a yanzu, a yanda jam'iyyar take, shi ne ba wani ɗan takara ko mutum da bai ci mulki da yake sama da jam'iyya. Jam'iyya ce sama da kowa. Don haka mun kawo wannan tsare-tsaren domin mun san cewa baka je ki samu mutane kamar APC yanzu na da gwamnoni 32. Kowane jaha baki je akwai abubuwan da suka sa a gaba daban-daban-daban-daban-daban. An banbantar da matsalolin da suke addaban Najeriya. To idan muna gani, idan akwai manufa guda ɗaya tun daga sama har ƙasa, to matsalolin Najeriya ba a samu sauki ko da ba a kawo ƙarshensu ba gaba ɗaya. Na biyu, na so na maidawa Dungurawa martani akan cewa da yake maganar shari'o'i ko maganar rigingimu. Na farko dai, su abin da ya sa suke ganin kamar akwai rigingimu, tunda suka higo jam'iyyar ADC a kwana 35 ba su taɓa alaƙa da jam'iyya ba, ba su san menene matsalar jam'iyyar.

0: ba ba su san ma akan me jami'ar ADC ta yi ƙara kotun koli ba kawai fude suna ganin cewa an ce ana shari'a wanda ko ba san akan ma me ake shari'a ba mu a wajen mu babu wata shari'a ko guda daya da take taskaro akan jami'ar ADC babu ko guda daya dama ita kuma rigima a siyasar Najeriya idan ma baka shirya mata wato baka shirya siyasar ba gaba ɗayan ta domin babu inda zaka je baka samu rigima ba ko tashin hankali to magana kuma ko ƴan adawa sun shirya magana karɓar gwamnati ko ba su shirya ba ni da ke sai mu yi duba da abubuwan da suka faru a zabe na 2023 idan kika duba Bola Ahmed Tinubu ya samu ƙuri'a miliyan 5 a arewacin Najeriya wanda a cikin ƙuri'an nan miliyan 5 sama da miliyan 4 ƙuri'a ce wanda aka yi amfani da ita da sunan addini addinin musulunci kuma yau da muke magana da ke babu wani mutum wanda baya da sanin wannan abu da kan wanda suke tallata abin zuwa wanda suka zaba abin domin wannan manufa wanda shine a bayani na bayan nake miki yanzu dole a bar magana addini je muke dau magana shi Peter Obi da samu ƙuri'a miliyan 6 ƙuri'a ce wanda aka yi amfani da ita domin addinin kiristanci yau ba wani mutum wanda yayi wannan tallafin wanda baya da na sani domin babu wani mutum wanda zai tallafa man fetur bai shafe shi ba babu wani mutum wanda azabar da ake yi a kasar nan ta rashin wutan nefa ba ta dame shi ba babu wani mutum wanda azabar da ake sha ta maballan faro ba ta dame shi ba dan haka yanzu wannan abubuwan guda biyu da addini da yanki ba za su yi tasiri ba a wannan zaben mai zuwa domin magana ce ta matsalolin Najeriya ya ba a kawo ƙarshen su idan kuma aka saka ci gaba da daukar magana addini yanki to na mai tabbata muke cewa wa'annan matsalolin ba za a kawo ƙarshen su ba amma mun gode wa Allah talakan Najeriya musulmi da Kirista kowa dan kudu da dan arewa ya yarda cewa wannan abubuwan su ne matsalolin Najeriya kuma 2027 mutane za su yi zaɓe ne bufa waye a kawo mu wanda zai kawo ƙarshen matsalolin Najeriya ba daga wani addini ba kowane yanki ba to na mai tabbata muke cewa ƴan adawa ba su ka da wannan gwamnati domin abinda gwamnatin ta dogara da shi ta yaudara al'umma ta ci zaɓe ko fu wani bangare suka yaudara mutane suka samu ƙuri'u yanzu ba bai tasiri ba yanzu wannan zaben na 2027 zaɓe ne kawai akan waye zai kawo ƙarshen matsalolin Najeriya babu musulmi babu kirista
1: yanzu kenan kun shirya fitar da cancanta
0: matsala kawai ita ce a fitar da cancanta waye zai iya waye zai kawo ƙarshen matsalolin wanda kuma duka wannan mutanen da suke takarar shugaban kasa a Najeriya sun san kansu sun san me za su iya sun san ya za su kawo shawo ƙarshen matsalolin Najeriya dan haka kowa a cikin su ya san waye zai iya jami'ar hadaka ta ADC za ta kawo dan takara na ƴan Najeriya sun zabe shi wannan matsalolin da ake cikin Najeriya za su zo ƙarshe mutane wafi na alfahari kuma wasu alfahari da jam'iyyar ADC
1: to Hashimu ai irin wannan tafiya da ake kowace jam'iyya tana ikirarin cewa tana da dan takarar da shine ya cancanta ya jagoranci Najeriya shin ba kuna kokarin rarraba kur'u da ke tsakaninku ba kenan ku ƴan adawa nan da kuke ikirarin cewa za ku yi hadaka ganin cewa kowa yana tsayin daka cewa dan takarar sa shine ya cancanta
2: to na farko ne ya hukunci da wannan shiri ina gode muku dan shiri ne da yake fito da abubuwa a fili sannan ina godiya mai girma Hajiya Farida da take takaita wannan takarar zuwa kudu mu ma a NDC haka muke tunani domin shi ne balancing a Najeriya domin Tinubu dan kudu ne Buhari ya shekara 8 Tinubu ya shekara 4 amma Kamalu Bello ya tabbatar da cewa ba zai iya kudu mu daga halin da muke ciki sai nan tura shi mu kawo dan masa dan kudu shi iko Allah dan ya dora sannan muna godewa shi kansa Malam Faisal domin abin da ya faɗa na jami'ar ADC ko yau kotun da suke zaune a abubuwan tarayya Abuja wato Bokoto ta sake daga shari'ar ADC mu daga nan da aka yi babu lokacin da za a yi har a shiga zaɓe ba samu matsala ba wani shi dalilin zama gudu ita kuma jam'iyya ba a shiga tunka a takara idan da akwai matsalolin shari'o'i domin ya faru a Zamfara an kwace an ba wa waɗanda ba su sha wahala ba ba su ci zaɓe ba ba su saboda sakamakon shari'a an kwace a Jos saboda ba ci kuɗi ba shiga ba su shiga zaɓe ba kuma sha wahala ba amma kawai shari'a ta ɗauka ta ba su wannan abu muke gudu shi sai muka shigo muka dauko sabon jami'a da matakan shi yana yi ba ba ta yi jima da kowa kuma jami'a ce wanda take tana da tsari na kunnan tsari da take wanda ya faɗa cewa ba wai dan takara ne yake ba da manifesto din sa ba a'a jami'a ce take tsarawa ga yanda za a wata laka ga yanda za a wata laka ga yanda za a ci da kasa gaba kuma nace gode mai girma shi ma dakta Warriyu Faru shi ma yayi mai wanda yake nuna cewa duk ƴan takara ma babu wani mutum da yake da wannan credibility ne yin miki shi kasa na humanity na gina na aqida kamar kun kusan to mu ba wai da mun fito daga jiha ɗaya ba amma dai yayi ne an gani to haka wannan muna gode wa Allah kuma nake kira da shaurin ƴan jam'iyyu lalle su zo su yi abubuwan da ya dace domin mu da muke shugabanni yanzu na ƙasa da mu mu suke kallo mai muke musu muka sa tsayawa wasu a tsari don su ci gaba mai muka kuma muka duniya wasu a matsala ina addu'a Allah ya ba mu fita Allah ya samu haɗa kanmu cire son zuciya mu kawo mutane. dauke mu ci kasar nan domin su gina ta ta fitar da hannun da yake cikin rikicin tsaro da rikicin aikin yi na damuwa tun wani mai hankalin da Allah ya hore masa sun je tsallaka ciki sai bi mu mota ajiya ina tabbata miki ba zai zabe jiri ba domin
1: to Allah
2: ya ji ba shi a halin haula
1: haka ne to bar mu koba kan Hajiya Farida Hajiya Farida jam'iyyar PDP tace babbar jam'iyyar adawa a baya sai gashi yanzu jam'iyyar kamar tana fuskantar barazana bayan rarrabuwar kawuna musamman ma wata kila ma hadda gazafi da dan takara shin ta ya za ku farfado da wannan jam'iyyar taku da ake ganin kamar cewa tana ta yin baya
3: da farko da kin san dai dukkan sunan gaba daya tun daga kan kwankwason har shi a cikin har shi obi wanda ta aite su shine PDP dukkan su gaba daya yau makoma su PDP ne kuma dukkan su da suka tafa suka bar PDP suka zama wani abu yau suka koma suka koma wani party yau daga PDP suka fito kuma shi dukkan ina son gaya mishi akan cewa yace ba wanda ya fi da manifesto ina son gaya mishi akan cewa ya tambaya lokacin da kullum da yara duwa suke kan mulki a jam'iyyar PDP nawa ne shinkafa ya ne sauro yake nawa ne mai petrol nawa ne lokacin zan bar shi da mutanen Najeriya su bada wannan ansan saboda haka ni na san yau in ga PDP ta fi dan takara yau kuma ni na san akan cewa mun taba yi da kuma za mu take yi abin da nake son fara shine kake mata cikiraki chairman ya ce za mu fidda mutumin da jama'an kasa tunye surga sun cancanta shi sun gan eh wannan ya dace dai abin da dama PDP suka yi fiye da ma abinda PDP suka yi da saboda mun san mistake din da muka yi da a jam'iyyar PDP yanzu sabo fresh za mu zauna mu gan wane ne ya cancanta wane ne za mu fita shi wannan kenan kuma magana akan cewa yau ana ganin ko ba mu samu dan takara ba kin san da duk jam'iyyar gaba daya yau ba jam'iyyar da ba wannan gwamnatin da ake ciki yau bata sa mishi kanu ba gwamnati bata ciki ta sa ma duk jami'an adawa hannu amma ina tabbatar miki da cewa duk wannan suna da su jami'an APC yau suna da gwamnati 32 amma duk da haka sun san yau ba ta yi abin da ya kamata ba shi abin da ya dace ba shi yasa sun kasa barin jami'an adawa su zo kai kaya amma ina gaya miki akan cewa in Allah ya da insha Allah jami'an adawa sun san akan cewa ga inda abin yake tafiya kuma za mu zo mu haɗa kai insha Allah za mu yi abin da ya kamata mu fi dan takara guda ɗaya wanda in Allah ya da zai fi da dan mutanen Najeriya a cikin wannan kuncin da ake ciki a cikin wannan wahalar da ake ciki jami'an adawa muna da yakini mun yarda da juna akan cewa za fidda wanda ya kamata ko daga kudu ne ma za mu zauna mu tafiya tare duk dukkan su nan gaba daya da ake tafiya yau shi ne ta aike su dukkan su gaba daya
1: haka so doctor
3: ba ka gare mu ba insha Allah
1: to Allah ya sa a dace doctor Faruk Bibi Faruk idan muka kalli yadda harkokin siyasa ke tafiya a Najeriya bisa dukkan alamu za a je wannan zagaye na biyu na zaben shugaban kasa ma'ana tunda kundi ya tanadi cewa sai mutun ya samu kaso 25 a kowace jika kafin ya samu nasara a kujerar shugaban kasa shin idan aka tafi zagaye na biyu na wannan zabe wanda akwai alamun za a yi haka a Najeriya akwai alamun wayannan jam'iyyu za su hada kansu domin su fuskanci ko kuma su kalbalanci jam'iyyar da ke mulki
4: to a gaskiya babu tabbas tabbas ne cewa a yanda yanzu musamman daga ballewar NNDC din da aka je aka shiga daga ADC an kafa wato murhu kusan uku yanzu wanda kowanne yana da daidai karfinsa PDP tana da karfinta na tarihi saboda ita ba sai an je an nemi jama'an da za su tafiyar da ita ba dama suna nan a kasa wa'annan ragon kuma sun dauki muhimman yan siyasa da suke cikin ta waccan kuma tana da gwamnati tabbas din mai tunani zai iya cewa za a iya kaiwa yanayin da ba za a cimma abin da tsarin mulki ya bayar da cewa cin zabe sai an samu kashi 25 a jihohi daya bisa uku na ko biyu bisa uku na Najeriya ba kuma idan wannan lokacin ya zo ba a taɓa yin sa a Najeriya ba a kasashen da ake yin haka dama na ɗaya da na biyu ne za su zo su yi takara to idan waɗanda suke yanzu ja da juna 'yan adawa suka haɗa kai suka ce to sun yarda tunda wani ya zo na biyu za su bi shi dama suna da wannan tsarin to siyasa su kai mai kyau amma 'yan takara ne suka tsaya suka yi nasu tunanin idan a lokacin yayi ba mamaki za ki ga cewa wasu daga cikinsu ma sun fi kusanci da shi Tinubu akan ragowar 'yan takara saboda ba aƙida bace ta raba su abokantaka ce da kuma harka ta siyasa wato ni ina sake jaddadawa cewa siyasar da muke Afirka musamman siyasa ce wacce aka hana ta armashi saboda an hana ta ta samu tsari irin na wato akida a cikin ta saboda an kafa gwamnatocin da tuwa suka sa ne ba a ba wato ƴan kasuwanci da siyasa dama su iya rike kansu ba sai kowa ya ta'allaka cewa sai ya shiga gwamnati zai samu saka duk wanda kika ga suna cikin harkar siyasar Najeriya dan su shiga gwamnati su samu suke yi kuma a maganar su manifesto ta ADC ko ta PDP ni ina son tabbatar miki kamar yadda Hajiya ta faɗa PDP da ta haifi duk mutanen Najeriya idan ma da aka ba PDP da ta tsara inda tara ai mutum ɗaya ne ya rubuta manifeston gaba daya Professor Dr. General Jamie Bowen shi ya rubuta aka hada na AMPP wasu suka ce ba za su yi ba suka kwasa suka je suka yi dan canjin su su ma daga ciki wasu suka ce za su je su AD aka taru aka Bola Tinubu Bola Ige ya kwasa aka je aka yi dan gyare-gyare ba a canza wani abu ni an so mu PDP da ni nayi shugaban matasa na PDP shekara 4 na san yanda aka tafiyar da PDP kuma an rubuta manifesto ba na PDP na wasu jam'iyyun kusan guda 3 da ni saboda haka na san cewa manifesto ɗan siyasar da suke yi ɗan takarar nan ba ɗan akida ba kawai ana manifesto ne dan idan an yi magana ce ana da ita a hannu amma a tambayi mutum menene manifestan sa ya fada me yayi tsaya akan kaza ya fada haka kake neman jama'a saka wanda ya biyo ka kuma akan wannan matakin ba zai rabu da kai ba zai rabu da jam'iyyar ka ba saboda shi ma ya yarda da wannan abu ake son a cimma kuma zai iya yafewa wani ya iya cimma wannan manufa ko da ba kai bane saboda manufa ɗaya ce ta kawo ku ba wai dan takara ɗaya bane ya kawo ku
1: kenan dai adawar dai kaman babu ita kenan idan aka tafi
4: ai adawa na gaya miki kawai ana takara ne na abokai amma adawa sai an samu manufar da ta bambanta
1: To mun gode Dr. Faruk Bibi Faruk muna godiya Faisal Kabiru jam'iyyar ADC Farida Umar muna godiya gare ki daga jam'iyyar PDP sannan muna godiya ga Hashim Suleiman Dungurawa Zainab Muhammad Abubakar ta jagoranci shirin a madadin dukkan abokan aiki nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
5: Tama da lagaida Zainab a gurguje masu sauraro ga kan labari guda jam'iyyar NDC da ke adawa a Najeriya ta yi taranta na ƙasa har ta wato ta mika takara ta shugabancin ƙasar ga kudancin ƙasar. To shirin ya kammala a madadin kowa da kowa Ahmed Salisu ke muku kwana daga nan Bonn.